wula de la bari bevite ka yo brimbe pri privé like la novation complexe privé like la novation iti ka yo bribe e wo douane de bwenwo ka yo brimbe pri collège monseigneur arion ishi bere pe ngane nyene ka yo brimbe pri la novation ni e wo do nyene ka yo brina te ke sa fa she ye nimba mne shimba nker popati be bwo nzara da shen so ko to douane da warenu nyene ka yo brino do ye nga so kere kunku wodo ye ka fo mbambe bu na koma sokun ye prebere jade d'ampana iwodo fa sokun kokula so je ye preiri ku primaire na isku wodo fa sozo kokula so buru isku wodo ye preiri college na yene ka yo brino do karakere fo ni na ware bu la fam bu la shi dama ba yibushi ni apa kere jama ka kotom shi desu isio ka apo kunku so je le bo shi yene ka yo brina yi wa fa kere jama fa ko fambe bu le na fa kere mbatma mdo bula ka kere pombe bula shi masa piti anwa sonje de kakasara mbe bu prese pe deni sanga kere bumba mbe bu pabuko nye kakasara nu bekama bu kere diyo na saram prengini 30% ama anwa afo mbo shimbere ni watosuka na sara sara afo aki inyo afo abranyo ni nujina na sara afo aki inyo afo abranyo ni jen karakere mbo shimbere nle bu pamba ama abramo chwe kwa rabe bu wo sonje nyini mba mkere kwa pati diyo na saram freiri 100% ya fo chikiri sube ipa so buru mbansu kori ya friyiri BPC na ipa kafo mbama abranyone kukora nina abranyone kumnu buru ni zan dira na bako so buru niku ini mbam nshimbam ya tuku mndanzo nefe mbam kodona buko so sokara nini kayo brimbe fri sepe la novation sangankere ikakide menembe bulashi fako karakere nu bulale kira kebe bukurube tambatma mna buso sokara ilabudo bebere be sangankere nyene ti subandia sushira ankere konkoni nefe mbamba la novation na bason son karado ya fo wa kodo buwula nzuninge yo fa jade d'enfant kokula ka sonje bere buwula ka chikurushi ne ti shin telene nzenti bulanze ne yanda no karo karo nje buwo ka college irina sonzo fa kole buwula ka chikurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaram suma yanwule imokuru nyene tele kuni na naswa yanga bulanze be wa pima detel le panana so oyo daka na bukara wo gbagba be buja bundinu busume la baraka botoko karaduma do yebe la kombine pembamba na basonso karadoni ankuruba sanga kere fa kishe kokula ari ya ngarama krefinzo kogina yeso krefi burninyo na so krefi nyo ni miti abrasan kogina na so krefi nu yetoko mankon kon la bari ya ankurkanti la bar mbuka so amprani lambansu abrangona abraso ninyo abramo Mochwe, buru ninje, kwa abrangona, abrasa ninzo, abramochwe ni mochwe, abrangona.

school primaire wonu college wonu lycée wodo yebusu me kunkun la barka sanga na ajo ne pemba mbana ba soso karado nyeneti ayi sanga ne bateke ya fashi ne bakara yemba mduma ayi afombe bu pateke na sara karakode irina apo apinyo apo abranyo ni je paula apo apinyo apo abranyo ni zonu kayo bring tem su me kunkun la barka ye kurubakara yemba mdumado na bukokara afonu bateka tine kurubana ye bakara yemba mduma fachishe kokula ya ngarama krepinzo nimiti abrasa kokula yesu krepi burniku nimiti abrasa ye kuruketi la bar mbuka subeku ye kurupre ahila mbamsu abrangona ninza abraso ninyo abraso ni mochwe abrunu ningona ko abrangona ninu abraso ninyo Abramochwe ningona beulesa yikadashinu kayo brinde mofo Abdullah Mutawakilu

0: ye kwakujo o fiele ne ke bo aluwa na to chasha nya wanti o popoko no bopum chashi aluwa bu yiri bu kan aku
1: ndo kojo abu akore afonu yiri mayaka manfie na kakaba msaki
0: yo ashiri na bono
1: ma ashiri na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
0: biosti yojuma pa
1: ndo kojo biosti ni yikun kakaba mfa yojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo alwa mbasusu e ashi makaka ayikureshi anka ibuka alwa nyawango ni ponde chashi dikebe buka suiri naka mana sera yiri bufaywe ya na ibuka niyo yengwa nkanda ni sonombo isufa nyini ayiri nyo jumani
0: haa asuka uzujwere papa kiri male
1: na waleka biostini ikuma kakabangumi ibuka ya luanya wango na

0: tani anga fa nyina yiri na fa yo igwo ngoti shew nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan denuso afe ikunkun so nzan adena akurofa yo ofie tarikun chashi
1: biosti tia kakamwa yiribu na saramde sangamano na ye kurufa yo ya luwa fie mkanda ni kakabam turu nyawa dofo mmo kurufa yo juma nje ankura yirini ankurufile ahitangarafu nyamansu abrangona ninza bekum abraso ninyo tia dodori bo tore be umanu

Egba. Oh my God, nana ni gba bo mo no bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Akloru ku. Enjiru anazuto.